kan la ngai thlak tak thin lunga thlir zawk thin ti satu kha wala sai lova ania tuna chuan lal rat hluin choi thelo hmangai na ti hla sakan ngai thladona he hla ron thlang tu ti chu mamoya zotlang lunglei amin silal hlimpuya ma chuan al lalbia puya le mun moya zotlang lunglei mi teba ka ke zo than tluang i te nu pa zo thang i te nu pa zol pui veng tlabung le wala so mi sai lo chan mari chu lung le mi te aron thlan saka vi kung te a we sai zo ami hian upa sai rem thanga te chung kwa sai khama kon ai zol le upa lh ro thanga te chung kwa ram thar veng lung le mi te aron thlan saka Pujesia aizol veng lai te chungkwa longe thakata nan tunu Francis Lerim Rati Aron thlan sakbuka a thlani Deborah Chodi Ophelile Lalma mate longe thakata nan thian nu ma pui chak chuakin ron thlan saka Pivanal be li te chungkwa Republic Committee ngun ta kan longe thakata nan tupa Aron Lerin ji ka bethem veng min ron thlan sakbok ani ole tuna chuan chuai theilo na mangai na ti hla lal rat lui sakilongai thlang o

Min kalsan ngai lo ti thlakam ngai thlak tak thiam tak me ron rim tu kha Mizoram Synod Choir ania tuna chuan a hmangai na fakin ti thlakan ngai thlanga champai ka rot pasur bial zai polin an ron rimang

0: kan la ngai thlak tak som da ti rem tu kham isoram si not choir andia chu ti chung chu tu kina sai pol ten pathian phangna hlan rem kan ngai thlak thei chu lo ni le ta akashwani ai chu la tinga pon chu ani he hi akashwani ai zo la ni tu na chuan pathian thu sui kan ngai thlanga pe khi punna ani ti thu father david lalthan moya assistant parish priest saint mary church electric veng ai zo la min ron soyang
1: Krista Zara ka una du takteu pek hi punna ani ti thu pui mangin pathian thu cha kan soidona ama sain pathian thu ilongai thaila Corinthon ni bung kwa changru ka changle ma thai bung som pathum changle ta chang hian ilongai thaila tlem te the tu chuan tlem a senganga tam the tu chuan tam taka sengang lova bu itu donin bu chikhat chia itu chuan bu khat bak iseng lawang nima sei the dar chuan alet somthum somruk le za in isengang ani he khovela anol pui mising ten kan te na chuan pek hi punani ti hi thil in kal tlat mai le se them har sa takani khovel ngai dan chuan khol khom kata tur chiangai to in kan nei tlem chuan le theina ti hiani nima sel kan pathian thu thu fing te bung so pa chang sop ni pali chuan ti hian a soi ni mi chen khatin until an sem dara an lo pung le thina mi chen khatin until pek tur an uya are theina an tok thin ti ani tan pui ngai te tan puya midang ta na mal som na kanin na hi a christian zia em ani chuta chuan leya hian lo man mungal kher lo ma ila wana pathian in kan lo man tur hi minda tha sakkia ani chuwa chuan petheya kan om na hi ale tam taka chunglam mal som na kan don na man ruwa ani pe khi pathian zia ani pathian in khovela mai em a chute chuan a fapa mal leh chhun lali sua krista min pek thu zawn a bung thum chang sawm paruka kan ngai thla ani chu a fapa min pek na a zarah chuan chhandam kan ni tareng bawk si a pek na ra chhuah chu chhandam na ani hmangaina a vang chawin pathian chuan a fapa min pek ang hian keini pathian ring tu te pawh hian eng kim hi hmangaina a vang zawk ni ani ti hi kan siat angaya ui lova pe chin tu kan ni angaya ni chu manga ya ne na pe chin tu kan ni chuan lalpan ale tam tak hian amal som na hian min vu thri ni ui chung chunga thil pek ai chuan kan pathian chuan lom taka thil pe chin te hi ni alom thin ni isua nun chu pek na nun ani isuanun kan en chuan eng ma kol anei lo nei anei lo si halten kwa anei chung leng sama ten bu anei nima sala mi sing fa pa hian lu nga na tur po anei lo ti luka bung kwa chang somnga le pre ta kan ngai thla kha lali suan eng ma pek tu nei lo ma se midang ta tan mal som na a thlen thrin ani isua zui tu kan ni chuan kanun dan tur chu achiang kol tura kol le khol tura ko kan ni lo pe tura ko kan ni ti hi achiang em ani Corinthon ni bung kwa changru le chang sai a chuan hian kan mu a heti hi ani tlem the tu chuan tlem a senganga tam the chu the tu chuan tam a sengang mitinin aril ruwa atumang zelin pero se ui tak chungin emo ti lui tir anga ngain emo nilovin

Hegi Akashwani aizawl ani dar sari leh mini chumli panga ah hian thlirvel na hun kan mangdona chumi main hun rei lote kan la neya pathian fakna hla kan ngai thlanga h lalmon kimin kanun hnar kanun hian angai che tihla ronsa ang

Hei hi Akashwani aizolani thirvel na hun kan lo theng le ta a hun mang tu arkel al theng le ani min ngai thatu te chibai vekule tomir thla me ni som pasari sani somni paruk pathian ni pathian shwaining kan lo chuang kai le ta a tukin hian aizole che vela khwa acha a ni chuak moi tak kan hmua chuti ralin hun then khata chu mazinga zinc carbo rock po lum lutuk lo tukin hian darli le minute somthum paruka ni chuaka tlaidar nga le minute somnga panga ni thla ang voini reizong hi darkar som pathum le minute som pariat ani dona zan reizong hi darkar som pakhat le minute som panga ani ang me department atanga thukan don dani nimin lama khwalum librarian celsius degree somni pakwa ania avo librarian celsius degree somni patni ani

lalpan ami te tung trai na achang lo ngai lo wa chuwang chuan kan tung trai na lalpan achang thien kan ram tan tung trai la lalpan kan ramati dam le em em ang tru min tung trai te ro ke sil tan zuali sak ani a reverend kel loya phua ani puan var sin te ti in kan hun en son som te ang si vanal mal so mazai ngai thave thungang o

kan thian tha te kan mangai he kho vela kan mangai ten min phatsan thin ma se danglam ngai lo lali suwa chon englai men min phatsan la ngai lowa kan tan arin om ring ani tro danglam ngai lo crazy vl pachuau sakani a si si din thanga phua ani ka char veta thian thaber isuwa ti in kan hunin chunjom vele thongte ang

0: Ami te tan thil tha reng reng ui ngai lo kan ngai thak tak kha si wanal mal soma som te sak ania changlian thanga phua ani he hi akashwani aizol fm zo oiza point pasari tanga pon chua ani tuna chuan pathian thu kan ngai tha anga athalai achhelai siam thatu ti thupui manga reverend doctor km wanal peka central gate tp leader thusoi ilongai tha hawang o
1: voina kan thupui soi tur chu achhelai siam thatu ti ani dona kanin ngana tur chang isai bung somnga le pariat chan som pakhat le som panhi thu hilongai thlang u tinlalpa chuan ruai ze langchia hmunrowa po atitlayang chia iru te po atichak bokang tin huana tui chaw mangle tui na ka ngai lo ang ini to ang ti chuan ilaka lo la chuak tur te chuan hmun hlui cheto te chu an rem le anga chuan tam tak lungphuma te chuan irem chho le ang ti chuan nang chu achhelai siam thatu mi omna tura kongte siam thatu anti ang che achhelai siam thatu ni na hi din hun zom tak le ngai sanom takani a om zebera chuan israel fa ten pathian thuthung an bo che ta wanga an tornate

siam tha tha om le the na tura pathian du zonga nung tura ko na aniber isaiah hun lai hian israel ho kha sa khona lama hian alanga pau chuan an la pa ngai via wa in thoina hlante an la wara chongnge te po an la war kho mai chuti rule ro chuan digna in ro re lova in pok nek na in ra be na mani masial na ang chi kha an khotlang nu na hian a hluar ni na lang a toy zong in soita ila corruption kha a hluar ve le ni turani chuwang chuan anom dan chu an sima re thele har sa chom dol te ei tur nei lo pek te hak tur nei lo pek te riana tur nei lo ngai sak te war de dewa ram le khotlanga digna tun din ani the na na be turin pathian hian a kovani chutiangan ti huna chuan pathian in a ruai na ti chak zelanga an ma ni po a chhelai siam thatu mi om na tura kongte siam thatu ti an la lo don ani voina hian ke ni christian te po hi kan ram chung ko le khotlang ko ran thleng po in a chhelai siam thatu ni tura ko kan ni a chu chu kan sa khomi dan tur dik tak po ani a chhelai siam thatu ni tura ro chuan inge a chhelai ti ro kan riat apoimo a chumi se tur chuan chik taka kan zir thin po apoimo me kan rama hian siam that nga hi kan nga le maya toy te te na langsar zual han soidon ta ila pakhat na chuan politics hi siam that anga ini politics hi ramro rel na a thune na power om na mun mason na na tho na tur sum om na mun ani awangin politics adik lo chuan thune na man sual na mun tu te mo vul waka tu te mo ra be na muna achang thei thin kan ram politics hian thirila mitam tak be don dan atang hi chuan kan politics si siam that ngai atam hle ti alang ani na taka chuan politics ina tumber chu a hu hawa tha tak le in ngei tlang taka khosa kho hi ani bera chumi om zia chu politics tra om na huna chuan maso na na sa taka thlenga mi mal ni lovin mi puinol puin chu maso na chu an chang ho thrin kan ramai ro chuan mitam berin politics an khel san chu ram siam thanna lam ai ma in ei mu nan thune na chan nan ti vel ani tlang puya mi then khat phe chon politics hi chobela kan mang ani berte hian a hriatani heng hian corruption ati hluara mi tlem te chovin politics hi an lok pui thin politics digle tha hi kan ramina ama mo em em ani apanina chuan sa khonun dal tiel tel hi kan ngei venangai tunlai christian nuna chona lien ber pakhat chu sa khuana ngai nem na thli lotle mekini sa khuana tharau lam thil rim rim ngai san lo na nok tin ale atel lowat le the in ngai na hi alien chho tran sot kho mai sa khuani nam anga min phur khom tu chak tak tharau lam nuna min ti chang lien tu ne wangin sa khuana hi ngai nem ngot chi ani lo sa khuana dikhi kan ngai nep kan ngai nep zel ani nga chuan kan nam hian mabak eng tak ane haulawang pathumna chungkua hi siam that angai ane tunlai kan rama hlur chho em em ta chu chungko ke chia broken family kan tiang hi ni a chungko ke darle chungko in hir ngo hi kan tam chho ta hle ni te poina lang he hian ang hung chu khotlanga hian sualna sang sang heng ruih hlo ngai na te mi pat mei chiat man kholo na te ruk ruk le tual thana te hi ati hlur zelani ram nuam khotlang nuam nei tur chuan chung ko tha kan ne ngai tin chung ko hi dam lova chung ko nun hi anom lo chuan thil danga ma son via win lo tling via win in thin ma ila nun hi alo nuam tak tak thei chuang lo chuwang chuan chung ko ke dar zel tur hi kan ve na chung ko tha din thar zel tura tan kan lak hi apoi mo hle ani palina chuan au ho nun se zel hi kan nge ven angai tunlai khovel chu mani in da poimo na khovel mani in ngai poimo na khovel tin an soi thi na he he di khop mai sem sem dam dam e bil thi thi ti te hian om zia ane me uta lo mani lo na turani phot chuan midang te chon lo tur deu ma se poisak lo na alian so ta hle mai mi zo nam nun chu a hu hova nung thiam van tlang in he ti zo khen an ti chu kan mi mal ngai dan ani lo deu po a tha lom ti thei zel thin kha kan ni a ma se chu chu zoi zoi na botel tel ni na lang

na taka chuan tu po mai hi midang te awang om midang te awang atun hunu thleng kan ni ti kan riata midang ngai poimo na kan nei thar atul em em ani helam hi soi tur tam tak chu lo oma ma se du tok photta ila kan thu pui kha achhelai siam thatu ti ani kha achhelai ringot nilawin achhelai siam that dan lam te po kan soi tel a poimo ome soi tur tam tak om ma se la achhelai siam thanna kunga poimo kati kanin nga na tur thil panni han soi kan du a ama sa zo ka chuan achhelai siam thatur chuan ve photangai ti hine kan khotlanga thil diklo omani ti hreng chunga ve chuang lo kan tamlu tukhi among an thla ve lo chuan achhelai siam thangai lowang pola chuan galatia mi te kha an ve mai mai khopa kanau te u khrista chunang ma nia siam puitlina om ma lo chuan nau vein ka ve le chuhi ati hiala nau ve ve om zia chu veimut ngut thil dang zong ai ril rupe ril sorbing ti na ani theyang a velai takhi kan bultran na ani turani jerusalem kulche tu nehemia na thiat po khan a ve na sahle maya engtin nge ti kha chung thu chu ka thiat chuan ka thu chota ka trapa nenge moza chu lunga in ka oma tin so ka ngeya van pathian ma ka tong traya atieni kha nehemiang hian azong zonga kan ve thar apoimo tani chutiang taka mut mo narmo a kan nei nga chuan kong om zel mai zel nehemia po salmai ni ma se jerusalem kulchia avei ngut ngut na chuan pathian hne na akun tam tira kulchia siam thaturin pathian in kong a hun sak zel ani kha adot le a chuan pathian thu a in nga na fel tak theological foundation kan nei hi poimo khop mai achhelai siam thatu ni tur chuan pathian thu in nga na fel tak kan nei hi atulani achan chu achhelai hi han siam thadon tak tak chuan do dal tu anom thina nehemia hova jerusalem kul chian siam that po khan do dal tu tam tak an omani kha pathian thu in nga na mu mal kan nei lo chuan har sat na kan to hle ka piangin kan be dong zel mayang ti hlaom chutianga pathian thu kan in nga na ta na poimo em em achhelai siam thanna tur ta na poimo war taka voina kan soidu chu lalpa tri hine lalpa tri hi christian tenuna chuan kan in hna na tur poimo ber pakhat ani chuti rual ero chuan tun lai kan ram a boy puyom em em ne lang chu lalpa tri lo pathian poisa lo pathian la serious lo ring tu kan tam lu tuk ne lang hine lalpa tri na tel lo chuan achhelai siam thatu tak tak kan i theingai lo wang ani le engwange pathian tri hi poimo ti ta ila mosian a soidan chuan pathian tri na hian thil thalo kan ti na tura min veng ti ani exodus bung somni chang somni a khan ti hian kan mu a in mit mu a tri bai oma a om na hi in sual lo na tura ni e ti in mosian pathian tri poimo na israel fate a sil fi ani chutianga tri na chu hlo na chu lawna tha kongdika min ruai tu turani athu semin pathian tri na hi achhelam ringot ani lova pathian mangai na le pathian tri ti hi thilin kol kal angangai te po hi adik lova thil kal kop that zokani ani na taka chon pathian kan zom na bulpui taka hian pathian tri na om samza somthum chang thuma chuan lalpa nangin kholo na te chin che chuan o lalpa tunge dingang le nima sele in ne na ngai dam na omani ti kan mu a chumui zo chia kan mu chun zo ma chu ti a yom the nan ti ani pathian hen kan sual min ngai dam sima piang ten hen ngai dam na thu pe a chan chu ama kan ti the nan ti a ama chu om the nan ti ani thuthlung hlue lal pa tri kha thuthlung thara pathian mangai na in alu alan ta nga ngai te po hi adik tok lo thuthlung thara po pathian tri poimo na hi langai renga ko ran ma sa po kha lal pa tri de kin tharau thiang him thamuani nan oma anlo pungta de de uzeleni kha chuwang chuan christian te ti nge nge tur chu lalpa ti hine keni po hian ne nehemia ang khan achhelai siam thathi vei tharela chuti rual chuan lalpa ti na hian kan nun peng tin reng hi min khal thar le sela ni tin dar kar tina thutlu na kan siam na reng renga lalpa ti na hian min control thar le sela chuti huna chuan isai le khabu kan huang hian achhelai siam thatu
mi omna tu ra kong te siam sa tu ti

Hey, Akash, Vani Aizol FM zo oi za point pasari changa puan chua ani khaile zoram remoi en pui zo oi runa intani nar jsc rosang le ni sangte chak chua ki nangne na zai pol remoi tak tak ngai thadun le turin intan kalo let le ta a tun tum kan hun chu durtlang presbyterian kochan zai pol ten pathian ro pui ro se tehla anrem hian kan hun intan te ang

Vanram lalpa buat sai ti la kan ngai thak ta kha tui kwal pastor bial zai pol te larem ani chama ri west caution zai pol ten chatuan chol na ti la anrem hi ngai thavele thungang o

hi akashwani aizol fm zo oi za point pasari changa puan chua ani kaile zoram remoi in pui zoi ro na intani na rjc ro sang le ani sangte chak chua ki ang me na zai ngirtling hun mangdon turin intan kalo let le ta a ngirtling huna hian kan ungraded artist ten athian fakna la an sak kan ngai tha ho don ani a bilan fak oman athasi ti na sakian kan hun intan te ang

tibora la kom lo hi lal pa za ngai na alo ne arti lal fakom asak ani lal fakomin chianri nomi swa ti la sakyan kan hun in chunjom teang

Hey, Akashwani, ei zo lefim zo iza poin pasari atanga puan chu ani vo in pathian ni ni som pasaria kan hun masa chu kan lo mang zo le ta a hun man pui tu cheu hilarin omi kania control room engineer duty hilarem ruata ani nakin tlai a hun pa ngai dalia.

Hei hi, a kaas vani aizol FM zo oi zaa poin pasari tanga puan chua. Ani, arje shroit lua nga, gani ya, tuntum kan hun a hiyan patien fagna la, gan ngai tlado na zaya fakin hun kan mang hawa nga. Titsua nakindar saria chuan, zanin dar saria chuan zai pol larem kan ngai tla anga. Dar yad le minit ni a hiyan, patien fagna la, zaya fakin hun kan manganga ti chuan dar kwale chan ve chuan rj choice pathian fakna hla moi tak tak te kan ngai thla ho don bok ani ngai thla tu te in zawa in chibai kan bok vek chewa kan hun milo man pui thau turin kan in soma la moi tak tak kan ngai thla ho don ani tun tu man zai kan ngai thla tur chu isak mal som tluanga ti lal khong ai le kelal rem ruwa ta te zai kan ngai thla ang kan hun tran nan isak mal som tluang azai kan ngai tha anga ka hreta ti hla aron sa ang he hla kan ngai thak tur hi mun sang sang atang min lo ngai tha tu te in zawai tan karon lane

pathian fakna hlamoi takkan ngai thlata kha ka hreta ti hla aneya kha hla kha isak malsom tluanga sak aneya adot lekan hlangai thale tur chu ka hmangai isua ti hla ni dona he hla hi ti lal khongain aron sa anga ti chuan kan ngai thla tur hi milo ngai thla tu zong zong te in zawai tan khanin karon thlan sak chu ni

kan ngai thla ta kha i dan thu ti hla hlanal tak mai nia kha hla kha kelal rem ru ta sak ani olain thuran thon kan chhiar ve thunga nga vi kung te hianin i play le tur kha par pari pu omega sang te ya ma tluanga mison ve nguri sai lo le jelal za ma te ta na ron te ya chuan ming moi te aron langa ani hianin chi bai duty nuam le haron te ya nang po chi bai le abik takin dot le kan ngai thla le tur hi vi kung te le ming moi te tan khanin karon hlan ngal bokani khongai rong bol na ti hla isak mal som tuang sak ilo ngai thang u.

kan ngi thla ta kha tui fin ria tang khong aina ti hlan ya kha la kha ti lel khong ai sak ani akashvani aizol fm zo oi japoin pasari tangin pathian phangna hla kan ngai thame ka hun man pui tu cheu hi rj shroit luanga kani a dot le kan hlangai thale tur chu isua zara kata ti hla ani dona hela hi kelaram ruatan aron saang.

Hei, a kan swani aizol FM zo oi zapoin pasari tanga puan chu ani zandar sari ani atuna chuan pathian fakna la zaipol te hlarem kan ngai thla ho do na hun man pui tu tur cheu hi arje shwe tluanga kania ngai thla tu te hun minlo man pui thuk turin garin soma a then khatan chuan in inkhom hun te lo ni a inkhom than hun te lo ni to eng pawni se inkhom rem chang lo man in lamom te point om treuin kan ringa ram lama te man in lama te le dam doin lama te po hun mang mek te kan omang kan omina re noma min lo ngai tha thau turin pathian phakna la zai pol larem kan ngai tha tur min lo ngai thlak pui thau turin kan in so mani an zai kan ngai tha tur te chu mizoram sinot kwer luang mual pastor bial zai pol le bethlehem pastor bial zai pol te larem kan ngai thla ang dar sari le chan ve thleng hun kan nei do nani kan hun tan nan in do na ti la mizoram sinot kwer terem ilo ngai thlangu

kan ngai thla ta kha indo na ti hla ani ka hla kha mizoram sinot kwer terem ani kan nun a ni tina indo na kan nei thin ani tro a ne zel turin in bot sai thewila kan nun na indo na kan nei thau ta kha a ne tu kan ni thau theina turin kan nun kha uluk thau tai la tho ome ole tu na chuan mangai na mak ti hla kan ngai thlave thunga luang mual pastor bial zai pol ten an rem ani ilo ngai thlangu

kan ngai thla ta kha mangai na mak ti hla nia kha la kha luang mual pastor bial zai pol te rem ani ale tuna chuan khovel tui fin riat zawa hian ti hla kan ngai thla anga Bethlehem pastor bial zai pol te rem ani ilo ngai thlangu.

kan ngai thak ta kha ka du tu dang ma nom lo khovel tu fin ria java hian ti hla ani ya kha la kha Bethlehem Pastor Bial Zai Paul Terem ani in thron thoni kan si ranga lel din puya fal kon veng lai hian in iple le tur khanang ma tan le lo ngai thatu zong zong ta na ron ti a chu chuan dures nagan pir hi aron lang boka chuan good boy hian in a avan nal em ole li su nang chaulo chu wana khian tunge kanai leya leya pathian nang lo chu ka du tu dang ma anom lo good boy na ron ti a ti chuan in o good boy bok hian in lum chuan lum lo lo avo chuan vo lo lo tur tui lai ra pa om tui lai ra pa om an ding chuak ngai lo ngai thlak avan nuam tak emaron ti a hela ron soina hi a tir ber kan ngai thlak in do na mizoram sinet kwer te na anrem kha arun riek na ani ole tuna chuan pathian mel du om ti hla kan ngai thave thunga nga hela hi mizoram sinat kwer terem ania milo ngai thatu jong jong te intan karon hlana aria ven himi marin uluk taka lo ngai thlagatan aria ven himi mar khanin uluk taka lo ngai thlagatan kan ron thlan sakani pathian mel du om ti hla mizoram sinat kwer terem ngai thlang

kan ngai thlata kha luiral ram moi ti hla ni alung mual pastor bial zai pol terem ani inthron thoni kan sir lenga te te a zema bo khian in ipela tur kha vi kung te tan ka thlan saka an khuwa ka kal huna enge mo ka hon sakang enge mo te te ka hon sak don ron ti ani te te a zema bo khian in kung te khan lo chin chia kar don ne o chuan si zeta haron langa kan ei por le chi e chi baile chi baile ron ti ni kan van lo em o si zeta milongai thareng chin ti kan shi a ole kan hun hi lo top chep to atun trum pathian fakna la zai pol telarem kan ngai thla hun la kan ngai thla nun ber tur tan pathian ko shan ti hla mizoram sinat kwer terem kan ngai thla ang ti chuan akin dar sari le achan ve tang chuan sa phla moi tak tak arje rin pui hoin kan ngai thla ang ti chuan akin dar riat le minit nia khan pathian fakna la zai fakin pathian fakna la ngai thla ho turin kalo ke le donani pathian ko shan ti hla mizoram sinat kwer terem ngai thla ang

ngay thứ zong zong te in sa vain se bay vek ule tun trum kan huna chuan pathian phak na hla kan ngai thla anga hun man pui tu tur cheu hi rj roit luanga kani ngai thla tu te hun melo man pui le thop turin kan in soma in khom ban te pola hun chi alo mai theng po ni se in khom rem chang lo mani in lama om te po kan omin rin oma mi lo ngai thla thop tur khan kan in soma tin in khom te po kha in khom ban vela khan in o fm radio khalo hearing le so so ta ula tiro tin in thron thon te po kan hlangai thla kar laka khan in kanon siar le don ani anzai kan ngai thla tur chu tbc zai than puya pen cb lal thang li ani le vanal sai lo wate zai kan ngai thla ang kan hun tran nan tbc zai than puya zai kan ngai thla anga fak zel che ka du ti hla aron sa ang

kan ngai thla ta kha fak zel che ka du ti hla ne ya tbc zai than puya sak ani a dot le kan ngai thla le tur chu i tap thoma ti hla ni ve thunga nga hela hi pensi bilal thang lianin aron sa anga min lo ngai thatu zong zong te lal din puya fal kon veng lai te te te a jema box cz te good boy vikung te te john togas boy te elarama mi te in zawai tan khanin karon thlan sak chu ni

chop thoma ti la kan ngai thajo che kha la kha pensi bill al thang li ani sak ani adot lekan ngai thla le tur chu ha chol na ti la ani ve thunga he la hi vanel sai lawa sak ani ya chumi ma chuan in thuron thoni kan sia lo ka nga lel din puya hianin i play le tur kha nangma tan le longai thatu zong zong tan le par pari pu tan te meng moi te tan le dor puya ka thian te zong zong tan lel din puya falcon veng lai na ron te ni ol tuna chuan ha cholna ti hla kan ngai thlanga he ko vela kanom chungin o ha cholna nei lawa hun mang te pokan lo omina re nomai po ni se he hla kan ngai thlang mang hianin ha cholna dik tak kan nei thau theina turin mi longai thatu zong zong tein tan du sakna karon hlan chu ni ha cholna vanal sai lawa sak ngai thlang

kan ngi thlata kha aman eng ki ma min sri ati hla ania kha hla kha tbc zai than puya sak ania kan hun hi alo top le trem towa tun trum pathian fangna hla kan ngi thla khuna hian hla pakhat atop nan kan langai thathei do na chumi ma chuan in thuron thoni kan sia le lokanga I play le tur khat lo ngai thatu zong zong tan le rj zong zong tan muani durtlang in ron tini muani durtlang kan va in tong khat ve o chuan omega sang te hian in niti ni suaka thin lungin ka mangai de wadawati la khangai thla ila itan le ngai thatu zong zong tan le abik takin rj rin pui tan liu liu ron tia omega sang te kan ngai thaman don lo tlat mayang po ni se mi lo shathiam shi phot la tero ti chuan te te a zema bok aron langa nakina aron thlen man chuan in kan chhia ranga te te zema bok hian in I play le tur kha vi kung te tan ka thlan sake an khuwa ka kal huna enge mo tak ka hon saka nga ron tia a me se si chukan ngak to shi lo meyang aron thleng le chia chuan I play le tur kha tilel mangai sang I zema bok ami long ei thlakatan khatlan sake haron tini ole tuna chuan ilama atang lalpa ti la vanle sai lova sakkan ngai thla anga ti chuan kindar riat le chan ve tang hianin sapla moi tak tak arje rin pui hoin kan ngai thla anga ti chuan kin dar ko le chan ve khanin pathian fakna la arje choice kan ngai thlanga ta khan fb life tur khani don bo ngai thla tu te min lo tel pui thu tur khanin tu na tang khan loin bo sai taula dar ko le chan ve nia khauna khanin in lo lang thau tur khanin kan som hal bok chu ni ilama atang lalpa ti la vale sai lo wasakilo ngai thang u

kam ni thlak ta kha hring nun par ti hla ani ya kha la kha tbc zai than puya sak ani ladang kan ge thla le main thuron thoni kan sianga whatsapp lama kan thuron kan in thuron thoni kan sianga mengmoi te ya hianin amoi nga le aron tia chon omega sang te hianin ilungdum kha ilungduma khan hring nun pia pial ral rin hlui tlumang sakha tel ve se o i play le tu ritan le i duty pui rin pui rp tan liaw liaw aron tini o ti chon facebook page lama hianin hei signal hi a thavak lawa vir muai muai mayang poni se la kan ngai thla chun zom thawanga nga facebook lama min lo thlir tu te khani min lo shathiam sham don nia ali tuna chuan kanung rengang krista chuan ti hla rebecca sai moina asak kan ngai thla ang min lo ngai thla tu zong zong te he hla hin tan karon hla na tin rp in rjrp hianin he hla hi du lutuk boka ani hianin a thian te lo ngai thla tu zong zong te kha aron thlan sak bok chu ni kanung rengang krista chuan ti hla rebecca sai moi sak ilo ngai thlang u

kan ta kha christian chung ko hlania kha la kha israel pa chu awina asak ani in thuron thoni kan sir lenga whatsapp lama mi hi nui pa chu aw hian in iple la tur kha fm ngai thatu zong zong tan le rj zong zong tan nui pa chu awina ron tia chuan omega sang te ya aron lang boka o he chin chin kan sir to khan ya ti chuan in comments lama mi hi zo te ya sai lo hian in ngai thale veng veng mayang ofia de khana te fia debin han ti thei ula chu du thu samaron tiya o net hel helam panga facebook lama kan ti chuan lama hian in net a that lo wang pawni deuh mai theia a fia lo dewa ni chuan in o net lampang wang kha ani ka ringa mino sa thiam sham don nia ole tuna chuan hla kan ngai thale anga kan hlang ai hla le tur chu nang chau ka belang ti hla ani don hela hi la sang zuali sai lawina asak ani ilo ngai thlangu.

kan ngai thakta kha ki wana ki anti hla ani ya kha la kha zore ma khi ang te na asak ani olin thuron thoni kan sir lenga solfa thanga ropui chi pian in izai tir le tur kha itan le iduty pui ta na ron ti ya ti chuan whatsapp lama hian in of facebook lama hian in o hi na thi tha achak lutuk lo wang hian in o garon sian kim vek theilowa ni poin facebook lama tang min lo thir tu ta kha min lo shiat thiam sak sham tur khaning kan gen bok chu ni ole kan hun alo top trip towa la hi pakhat pakhat kan langai thla theyanga ti chuanin he la kan ngei thlak tur hi zanin tana kan hlanu nung ber ni to dona ti chuanin dar so ma tang hianin sap la arjerin pui hobin kan ngai thlave thunganga ti chuaneng phone isela loin an call.

ula risel takhan lo ambula duty le huna kanin tong le vek donia tun trum arje choi chuna kan ngai thlan hunun ber tur le kanin mutui mang thana hla tan ita kani ti hla kan ngai thla anga he hla hi joy zairem moya phua ania tin he hla sa tu hi lengeng pui to chong ania milongai sa tu zong zong te he hla kan ngai thlak tur hi intan karon hla nani ita kani ti hla lengeng pui to chong ina sak ilongai thlangu